Now, kufuna ukuthi akuxoxele kahle lenaba leya sesikoleni ukuthi kwenzakalani. Kuthi wena wayekwada njalo ngewinter makuvela iheater isekuveza iimbali ngesama. Usijone ukuthi wena kwenzakalani ngawe. Kuthi bakuloyile kanti abakuloyanga. Yo, ushaye iMark Zuckerberg, ufuna imali yakhe. Angithi wena kuloku uthenga idatha. Kuloku uthenga idatha, angithi wena. Kuloku kumnandi, angithi. Ngicela uqhubeke ngayo le ndlela leyo.

Abachukari chapchapuka. Nyangongonga isa mkasaja ka. Nyangonga isa mkasaja yao neiburitsa. Nyangongonga mbota ayi amanaga. Amanaga. Zimbazo kuzizino buda. Mafoni cha jaro tengis kwa pagadae. Waza kuwaini kwa chako chaiko. Fani kwa wana kakaita se akaka. Kakaita se akaka. Tukwa manje utku. Tukwa manje utku.

0: Kwasi. This is Junior Spraga. Watch a styler. Watch a style. Chimboza jibabi cheko tayo wa varume tukuda imani. Bozo wakati nuzo wanongo funga warumeka. Vanongo wanonga tingeti nuda kuchita chita stereo. Pata hati mozo wetu pakani nga rukuteni kwa teto wa gayao. Kazi wangu ndo kudamani yo. Acheko. Jingo uza u baby kutayo waka. Baby. Namba zando kudere yo. Alakaji zia zwa jepati. Ingo msibisa kunya chata. Ayatu zia tayo wa ndo diwa hapa. Nekudika uka stari saka. Avarumetine rudoma.
1: Chimbo mtauro. Uparo kamuri.
0: Uvarumetine rudoma.
1: Kamuri.
0: Chimbo. Mumire shukutendra kumakira wakuna tuchakira. Matombo.
1: Mtauro.
0: Akaze rudoma nofa kunani.
1: Kamuri.
0: Akuna mwari. Hansi.
2: Haleluya. Irri. Hey. Baba.
3: Mbira wa muru wika.
4: Oh yes.
5: Mbira hivi yoyo mambo wangu.
2: Iyo iya muno ti gumbo kunze gumbo mumba. Asi. Tati muzvisiye nekukurumbidza tinonzwa nane here.
5: Tinopanzwa ti.
0: What is it? Zaza neni. Volume low.
6: Rambo wangu dauro.
7: Nde.
6: Moyo wangu.
0: Munombo zendo zvatokufungira izvi. Naiva